0: edumbi uma wophela weva kubu lo holo uyikhale ulima wote hereri amena
1: yeah.
0: Ulime wowuphela uphiya uholo wowuyihubahuba
1: uyiteka
0: weva uruwe vya utekeni upa uruwe vya upanka inakoso uruwe vya banu wakhalawira untharathara bahi uyoya munkomanjiwa vi vanu vo untumu kakhachiya
2: utepa usukurela mwenlatina Musa ukumai district yombalama ni upankela wenyu mpantani nuni chweli ha nhina wonteko uno varenyu mayovirana ora jumsambiki ila ya kanleto iprograma imocha ufonte ni makalelo ekruano nini hanti sinodelo nino nito njera wira nteko uchuela ni ukupalela poti utatusera nteko wa unuiha atu ni uncherra nhaku Gwahindo la marva mochanize Gabriel Grasinda Masura ni Makungel Junior. Mpaka e programa ikinaku asanti.
3: Ofundi ni makalelo e kuruano.

Mwaze damanagi woga kanyu na matot. Mwaze damanagi woga kanyu. Mwari. Rikimare manu kisu inni miwa. Mwurima mara kakoli malila. Tinginyo iri yani. Kipanya kivoliwe. Kikusan vite wanaka. Kikila atikinaga. Pashaka kivuriana kiwe tumapa.

0: Masih temenak gua banyu. Ih. Masih temenak baru. Arek mere manyu ki suwen le mira. Brahma mara ka guli melila manu. Kino vinyani. Kiro wa wo urian. Ki apali wa ki rupa. Pasaki na yo wan. Ki dia ka ki urian ki we tu yo mana mara. Mana mamuti yana o gagane a hawinyu. Pajero buela marinyu wa. Mana mamulo pana o gagana ikanle yanyu. Pajero buela yanyu wa.
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.

0: Munanga. Munanga ugani nendifuna ndikambane nanu kucha mate.
1: Kuti ukapita kuti pose kani kuti ani barumele.
0: Edu ili amwewo.
1: Anafa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wao popa ndiwadwala. Wakula nsanga ndiwalindi njelo kule.

0: Ar palaini tupo shela len balo batard.
1: Alo bat.
0: Batard asimana wangu akurinda uti.
1: Shena wajaje.
0: Ar mautupi kila vema asimana dina jao ni kwabia utu njimbila phone jao.
1: Jafar tatesha urawu mbande.
0: Jafar ito shela kakumbande kushelwele udilelo joma mawazi.
1: Akura juma mwari kumbande kushele shenene.
0: Kushele shenene.
1: Inyo.
0: Bara asimana wangu lelo juno joma mawazi dingwa dingwa kupanjidi le kupanganya.
1: Bago muna ile bangu. Ndi
0: nkugola.
1: Eh.
0: Bwandari yevuti.
1: Bwandari yevuti mbalaira kai yako.
0: Ya mbona simwene wangu ni kwadi nimba tatala na miaka jino wana hapa anda kichirungu chele.
1: Na miaka nimba anda timba na mpalila wao.
0: Ya mbona simwene wangu. Ni bari. Kumbula kapita kupa ndo mara la mwashimwene.
1: Ah, la mwabarika wa batawara wa ugika na raji musambi.
0: Asante jeje nje Paul ndo wino.
1: Bari asante.

Bailezi ni mangazi gampira. Magazini disportivo. Programa de kuzimbanga ni mangazi gampira ni akutuka utuka.

0: Boyetaning ambantiti, waning ambansog manja, waning ambirazova.
1: Any copy?
0: Dasala, waumbawi.
1: Any copy?
0: Bolo waning ambantiti. Waning ambansoman
1: Aniko Piri
0: Waning ambirazoval Dasala Wound Pawi
1: Aniko Piri.
0: We know.
1: Vama Vendo o here a way Pau.
0: Now the Chipuayak who sell a papa. Daku Puelaka. I came you a papa in Tokuki Maonik Kuvin. Yaki husa yamaka buru wani ngamba nditi wani ngamba somanja wani ngambi razova dasala waumpawi
1: hello ya nare rai
0: mosu wile umpawi sika oka hulila sote sene aki hinyo uhawene Chipo sa mchari chisini. Wanu wahalo kwa kubili. Kwa kuleli.
1: Kwa kuleli.
0: Hayani.
1: Buluwa.
0: Haya. Wanu. Mwasiti ya nantamu.
1: Buluwa. Imika. Chuna koko heni.
2: Waningamba sumanja. Waningambi razovala. Ndasala. Wa umpawi.
0: Buluwa. Mingamba.
1: Ani kopira.
0: Mama.
1: Semana ntiru muhecha ka. Echecha.
0: Motule.
1: Kibale mahu puelela we munyo mlovola na kuo mpakolelo ba.
0: Motola. Suomale semana pili uheta ka. Ana kinu puela ki obisha.
1: Makure.
0: Ah. Kosilo ka konne winko ko hochela. Olelo to ki hokolele.
1: Apa ada mutume ke yola mise weni?
0: Porque mahiko ana khale na mueka.
1: Ami
0: wale.
1: Ho ya nkini we sesa itse.
0: Ko hiwa uya khale na mue ene ka makura.
1: Ah.
0: Si ndipoji olipi hera utume makura mose weni. O siwele ke mote ya ona hala e kwa ke kene no hete ke.
1: Amuhela samari.
0: Akina na thakanyela ni mahi. Akina ni muhela moka cholima.
1: We are Avu.
0: Eee.
1: Mashimakura canera Avu.
0: Nari.
1: Anonto, Munyora.
0: Me, Kinake rope.
1: Opera.
0: Si, porque a bombe lay our one hebamba. Ele rivat, what am I corrupt about all the
1: venue?
0: Van Heniva, Valimito, your mandimba. Sika Kinaka to me, Makurana. Ah, porque kahimaka hiano aldea hula kahimako makoropa. Nta kina ko nula pwa kasa se makura ba mbaba. Ni hal kina matuki machuwa lansina na ebombe ne.
1: Ah.
0: Porque ure bisha.
1: Bisha.
0: Owe ha musonka no makura.
1: Nari musonka no yo wachuka ina cha wiha.
0: Nari atrina atela na atela makura ni wakasolina. Ori musonkano. Wahalu sule umi kino wina. Kino wina. Sika. Mwaraka mi kinako hie ni va. Mi kiyo bisha. Uhishu
1: walele kada wene nto.
0: Hako kushe galau. Meshi mkinye ni hule. Changu hako ulepo. Kala kawi alumosu kimoche ila kapenu menu shikimukure changu bisha ni.
1: Tiyo liki mkunenda kakamoyo.
0: Hey, ya mwishu. Purike uu alumosu kao.
1: Ah.
0: Intao miki baba kini mweta. Ya muhale pama. Ana mwana ala mwapaso upevateva. Hane washmwila na mwana. Wewewewe. Etwe kanini. Nititimi hainikeva.
1: Ongala ntoko umu kwa hawa hichika.
0: Kino chika. We mwaraka, purike mahikwano.
1: Mikoto teke murikimu yoka sulina. Namu chakula.
0: Asi tiana nyunsu, etu muna narihanyu tiyeyo. Mulopa na iete, nyuanu mutulumu ahalaka, so upwela kunu. Ateti baba tuanchipale.
1: Aina panyaya kasulina.
0: Tende kelo varuwa majini, asi tiana. Kinake kwerere ya majini, enavaresha vanchipale asi tiana. Mwaha upwela.
1: Ahe.
0: We mwaraka koko. mahiku ano inini wanana
1: ah
0: ah mbano kina hala ko phanyene zikoma zikoma

就问兄弟这，弟他妈的，俺们连的这俺那不罗没事，过啊，记得怎么的意思？在乌斯里干里，记得在记得的意思，怎么的这怎么管理家？古里几个，里几个老爸爸他听不听得嘞？记得怎么的这怎么管理家？古塞吉拉古记得的意思，古吉卡里瑞加安住安几个。Ang di ba siya ang lito pamani pangkati mga mataman lo amini wakupita kwa amini ali mo sin chito sa mga sisa chito tezo branch dito kala ko lito pa amini pa ang di kuimba kumini kuja kwa karta di un militar kucho kila ko kwa nyamata ribra.